Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakata Hunta Amakula. Ngayon nga na ilaw ng pilyama ang urkumanja. Ang urkumanja ng pilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Bigoton Island. Anyang naningar ka. And ang mga...